0: Wewe ndio nilimuwaka. Tokisa nasema, unapenda naye atoke na kudunia.
1: Naye atoke kudunia, mimi mkosa na bibi wa pili amkose.
0: Sikiliza. Sikiliza kondisi ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ukiweza, manake nani kazi nani inafanyika. Unasikiliza? Ukishindwa, manake vitu vinaharibika. Kondisi ya kwanza, uniletee ndevu za Shinua.
1: Ave?
0: Ili, unasikiliza kondisi ya kwanza? Uniletee ndevu za Shinua.
1: Amamakwa.
0: Ya kwanza ndevu ya Shinua. Ya pili niletee makiki ya sirene. Unasikiliza?
1: Ndaitosha wapi munganga?
0: Ya pili niletee makiki ya nini ya sirene? Ya tatu niletee machozi ya samaki. Ziko ngapi zile?
1: Ziko tatu.
0: Ziko tatu.
1: Lakini hauniambie siku ngapi?
0: Unapasha fanya manake ni nani siku mbili. Ukitambuka siku mbili manake hauko.
1: Siku mbili baba nda esike ndakuwa nishazipata lakini mungangu.
0: Basi utapinga na muyukuru. Utapinga na mkangu.
1: Sitapinga.
0: Mkangu umushuku wanga.
1: Sitapinga.
0: Hautapinga dai. Unasikiliza? Ndevu ya Shinua, makiki ya sirene, machozi ya samaki. Unasikiliza? Angalia kakure.
1: Nishangalia mganga.
0: Ulishangalia kule?
1: Ndiyo.
0: Wakati unabipato na kuya hapa.
1: Ndiyo.
0: Tunamaliza nani filinga. Inaisha. Wende pole pole.
1: Ndiyo.
0: Rukaruka. Ruka.